0: Lahat ay napapalingon.
1: Saan? Sa radyo.
0: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
1: Ano daw?
0: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

One good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Tumaas pa ang bilang ng mga Pinoy na naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang Senate impeachment trial. Ayon sa tugon ng Masa Survey ng Octo Research, mula sa dating 69% noong Marso, tumaas ito ng 5 puntos sa 74% itong Abril 2026. Nasa 21% naman ang hindi pabor habang 4% ang undecided. Ang Visayas ang nakapagtala ng pinakamataas na suporta na may 82%, sinundan ng National Capital Region na may 81% at Balanced Luzon na may 77%. Nakapagtala naman ang Mindanao ng 58% na sumusuporta at 41% ang tutol. And there you have it, ang ating alas 8 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Philippine Standard Time, 16 minutes down 8. Good morning.

0: ka.
1: You're only one.
2: You're only one.
1: You're only one.
3: One FM. You're only one FM.
1: Ang nag-iisa para sa'yo, Kawan. One FM.
4: One FM. You're only one.
1: We, One FM.
5: Making you feel good this morning is Rico Mambo. One good morning with Rico Mambo.
6: Hey, this is One Good Morning here on 1FM 96.1 Tarlac. There you have it, beautiful sound sitting from this beautiful group named ano nga ba? Bini. Sanggod ang huling cha-cha here on 1FM. Alright, here on 1FM, you're with Rico. Sa mga kawan ho natin, tune into our program or kakatutok pa lamang, welcome to our program. People from Barangay Binauganan, there you have your song. Song called Huling Cha-cha, kina Lily Beth and Miliado family. Thank you so much for hanging out with Rico. Alright, once again, shout out naman sa mga kawan ho natin dyan sa may Barangay Kare. Ayan, mga kawan ho natin lagi nakikinig sa atin. Kina Miss Kay, kay Mami Ligaya Gomez, ayan, nakitunin ho sila sa atin sa may Sitio Apalang. Kandang umaga rin kay Mami Imelda, mga Batekson, nakikinig ho sila sa ating programa. Morning din ho sa mga kawan ho natin, kina Kuya Buboy, dyan sa may Barangay San Vicente. And of course, ang mga sugi ho natin dyan ho sa Poblacion 1 Gerona, kina Sammy Cortez and family dyan ho sa Poblacion 1 na lagi hong nakikinig sa 1FM. Thank you so much for keeping me company lagi, mga kawan. Alright, on a nice day, Tuesday, fair weather that we're having. Pero sabi nga ho ng pag-asa, asahan pa rin ang southwest monsoon na nakakapekto sa Luzon and western section ng Visayas. Alright? And asahan pa rin ho ang moderate to heavy and even torrential rain dito sa Tarlac province. Alright? Ngayong hapon hanggang bukas ho ng gabi, actually hanggang itong buong linggong to uulanin ho according to pag-asa. So much better have your umbrellas with you. Sa range of temperature, kahit paano bumaba naman na 25.7 degrees Celsius sa Tarlac kanina o Tarlac City kaninang madaling araw. Mainit na yan sa 30.4 degrees Celsius, feels like around 34. Hindi naman kagaya nung kundi ba, alam, sumabot ng 45 degrees Celsius ang Kamiling at ang Tarlac City. Oh my. Well, at least it's a good news somehow. Oh, hindi na ako nagtatanggal ng dumi pag sobrang mainit. Pwede na. Oh, sige, tagulan na eh. Magandang umaga rin sa mga kawan ho natin tuning to our program. Alright, kakatapos daw mag-walking ni Mami Ophelia and Lerio family dyan ho sa La Paz, Tarlac. Ayan, kamusta ho sa mga kawan natin sa La Paz. Alright, our program is being heard in simulcast sa mga iba't ibang 1FM radio stations Luzon-wide. Kasama na po riyan ang 99.3 Baler, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 95.1 1FM Palawan, and 657 DWRN Naga. This is Rico on 1FM 96.1. We have to pause for a short break. We'll be coming back with a song from Dominic Fike, a song called Baby Doll here on 1FM. 32 down 8. Magandang umaga.
7: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Plemex!

Magtanong sa TI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: It's 9 o'clock.
1: Time check brought to you by M. Lulier.
2: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kapili nga nito.
8: Ang mahal naman. 20 na lang.
9: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Rexilo Forte!
11: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexilo Forte, mas bilis banat sa apat.
1: Song being sponsored by M. Lulier.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: You're only one.
1: You're only one. You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
1: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
0: One FM. You're only one.
1: We, One FM.
3: Time check, 9:30.
4: Time check brought to you by M. Lulier.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Song being sponsored by M. Lulier.
10: 96.1. You're only one.
11: You're only one. FM.
10: One lang yan.

0: 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
5: Ay no, managsakit mat lang dahito.
6: At ti ubing nga aglang langanga na salunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May silima rin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Pabili nga nito.
15: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
16: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
17: Rexido Forte!
18: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
20: You're only 1FM.
21: 96.1. 1FM.
20: Kabalin!

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
4: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan! Para sa Tamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: We are one people. We are one nation.
12: You're only 1FM. One lang yan.

0: 1FM.
1: Time check, 10:15.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Pabili nga ito.
10: Ang mahal naman. 20 na lang.
11: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
12: Rexido Forte!
13: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. Eh pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: 1FM.

0: 1 FM.
1: Number 1. Time check. 10:30.
2: Good news. Sa MLoan Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
6: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
8: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Kabalik!

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Servicio, todo, todo. Servicio, servicio, todo, todo.

0: Todo todo ngayong araw na ito ng Martes. Ayan, napakabilis po ng araw. It's already a second day of the month of June, mga kabahagi. Kaya, samahan niyo ako, ang inyong lingkod, Metson Ding Minion, sa isa naman pong edisyon ng ating programa. Magkakasama-sama tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya kung meron po kayo mga comments, suggestions, topics na gusto niyo pong pag-usapan dito sa ating program, kayo po'y aking inaanyayahan mag-text sa 0921-886-6056. Okay, mga kabahagi, ano? Pwede rin po kayong magmensahe habang kayo po ay nanonood sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Yes, ha? Sa mga hindi pa ho nakakaalam, live na live po tayo napapanood sa pamamagitan ng Radio Filipino. Ayan. At syempre, andyan rin po ang ating YouTube at Radio Filipino Media Group. Okay? So, tayo ay makikisuyo din sa mga people from the production, lalo-lalo yung mga magagaling natin mga OJTs na naka-standby dyan, nakatutok, ano, para sa mga mensahe if ever meron at hindi ko man ho na kita ka agad. Ayun, ha? Huwag ho kayong mag-alala dahil babasahin at babasahin namin yan. Basta ho, dumating po sa tamang oras. Yung tamang oras na binabanggit ko ay between 11 to 12. Of course, after po ng program natin, ay tapos na rin at hindi ko natiyak mababasa yung mga yan. So, as early as now, isend nyo na po ang inyong mga mensahe, lalong-lalo na yung mga gusto nyo pong malaman, ha? Sa ating magiging special guest for today, mga kabahagi, no? And mainit na mainit ang issue ngayon, ha? Sa, okay, mainit na mainit ang issue ngayon sa Senado. I understand, ito po ay ang magiging tutok ng ating discussion, no? Mga kabahagi, ha? Yung, ano ba, nangyari ba talaga? Boycott ba? Boycott ka ba kung tatawagin ang nangyari from the side of the majority na wala pong napunta sa session? No? Supposed to be, there should be a session. Pero, yun nga po, no? 5 o'clock hanggang 5:30, balita natin na walang nangyari kahapon. At ito pang masaklap, ha? Walang internet, walang aircon. So, ha? Hindi lang po yung pagliban, ano? Pati yung sinasabing parte ng kanilang operasyon, lagi doon na kailangan. Siyempre, may tao, may ni-expect tayong taong pupunta doon sa session hall. Pero, hindi po dumating ang majority black. Ano? Ang nandoon, minority. So, marami tuloy nag-react from the minority group, di ba, mga kabahagi? So, hopefully, no, ay makakasama natin na ngayong araw na ito, isa na namang political analyst. Parang siguro, nananawa na po ba kayo? Ay, pero ha, ito ang nakakatuwa, no? Ito pong ating people from the production, ano? Iba't ibang political analyst yung nakakausap natin, no? So, ibig sabihin, iba-iba rin po ang mga pananaw ng mga ito at magandang nalalaman natin sa pamamagitan ng programang Serbisyo Todo-Todo. Kaya mga kabahagi, ha? Again, please, ha? Like, share, and follow! Sa mga hindi pa po nakakapag-like, share, and follow, follow nyo na po ang Radio Filipino. And of course, i-share natin in this simple way, ha? Ay mapapalagana po natin ang lahat ng mga impormasyon, hindi lamang po dun sa mga point of discussion na ginagawa natin dito sa program, but of course, ha, sa pamamagitan ng mga ulat, because yung pong mga kabahagi natin from the provincial stations, no, ay naghahatid po ng balita, so na-update din po tayo sa mga kaganapan sa iba't ibang parte ng ating bansa, no, hindi lang mo po sa lugar kung saan kayo naroroon, eh, aware kayo sa nangyayari, maging yung mga nasa Luzon, Visayas, no, at Mindanao ay nalalaman natin. Of course, yung mga malalaking issues naman abroad, yan ay finifeed din sa atin kung meron talagang malaki na dapat talagang ibalita. Ayun. By the way, meron nun tayong isang page pa, which is the Radio Filipino Digital. Inaanyayahan ko po kayo na mag-follow din po dyan kasi nandiyan, ano, even though kasi naka natapos po ang program natin, hindi tayo on air, no? Maaari kayong maging updated pa rin sa pamamagitan ng Radyo Pilipino Digital. Purely news updates po ang nakikita diyan, ha? At yan po ay from time to time ay ina-update ng mga magagaling nating mga researchers. Kaya abatin na muna natin mga nakatunghay, mga lagi na po nag-aantabay sa pamamagitan ng mga provincial stations. Of course, yung mga nakatutok sa DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DXOW Davao, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, and DXOC Osamis. Hello! Paramdam na ang mga kabahagi. At kung magpaparamdam kayo, huwag kalimutan, ibanggitin po no, kung saan po kayong probinsya nakikinig sa mga oras na ito. Gayun din sa mga kabahagi natin na nakatutok no, dito po sa Metro Manila. Sana naman din po kayong lungsod ha? From Metro Manila or National Capital Region nakikinig or nanunood sa mga oras na ito. Please let us know. Batiin na rin natin ang mga kabahagi natin na nasa 1 FM. Yes! Opo, yung mga nakikinig sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi. Hello din sa mga nakatutok sa 96.7 1 FM Tacloban, 95.9 1 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, 99.31 FM Baler, 92.1 FM Mindoro. Ayan, ang angkan po ng Latombo at Minyon ay nandyan sa Mindoro. Magandang araw sa inyo. Hindi ko kakalimutan ang mga taga Romblon din. Yes, oo ha. As far as Corcuera, Romblon, meron po mga naka-monitor sa atin dyan. Kaya, magparamdam. Samantala, habang inaantabayan natin ang mga magigiting nating kabahagi mula sa mga probinsya na maghahatid ng balita, eto, update muna tayo. Uy, kamusta kayo pala? Ha? Nabasa ba kayo ng ulan kagabi? No? Ang tindi ho ng ulan, mula alas 6, ganon, mga alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, no? Ang lakas po ha, sa amin, sa South Caloocan. Kamusta po sa ibang lugar? Mamaya makikibalita rin tayo sa mga kabahagi natin na nandyan po sa mga probinsya, no? Ha? Tiyak nga daw po, nagre-rejoice na ang mga magsasaka, no? Samantala, eto po, weather update tayo. Patuloy na kapekto ang southwest monsoon o habagat na nagdudulot po ng pag-ulan sa Luzon at Western Visayas. Sa huling datos po ng PAGASA, DOST, wala ng bagyo na minomonitor sa loob po ng Philippine Area of Responsibility or PAR. Matapos lumabas na itong si Bagyong Doming kahapon po alas 11:30 ng umaga. Pero dahil nga po sa habagat, yan din po ay na-experience natin dito po no sa Metro Manila ang mga pag-ulan, lalong-lalo na Quezon City. Ako, meron na naman po mga binahang lugar dyan. Diba? Oo, yung mga mabababang lugar ng Quezon City. And of course, sa amin, bahagya. No? Bahagya. Medyo kinabahan ako, Vincent. Oo, yung bungad ng garahe namin. Pero I know kasi wala naman ng bagyo and hindi naman talaga ganun katindi ang habagat. So, nag-ano na, no? Nung paghinto, bumaba na rin. Oo, si Maring Karen Mendoza Pama, sabi nga oo, pababa na sa amin. Oo, kasi sa kanila din medyo binaha, no? So, masasanay rin tayo. Masasanay rin tayo at paparating pa ang mga susunod na buwan na talagang binabagyo talaga ang ating mga lugar. Eto pa! Ay, eto na yon. June 2, mga kabahagi, nagpatupad na nga po ang kumpanya ng langis ang malaking bawas presyo. Yung sabi nga, big time rollback po ha, sa presyo ng mga produktong petrolyo. So, this is the day na natutuwa naman din ang mga, ano natin, mga motorista natin, di ba, no? Dahil syempre naman yung sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis nitong mga unang linggo, ngayon medyo bumabawi. Pero sabi nga kung mataas, hindi naman sana nga no umabot na ng 60. Ayon po kay DOE Secretary Sharon Garin, nakatakdang bumaba or bumaba na, no? Sa 4.76 kada litro ang gasolina, 9.26 kada litro sa diesel, at 10.86 kada litro naman po ng kerosene. So, dagdag pa ni Garin na positibong, ito'y positibong hakbang tungo po sa mas mababang presyo ng langisa na nga po, magtuloy-tuloy pa. No? Habang umaasa ang pamahalaan na mananatiling matatag ang sitwasyon sa Middle East upang maiwasan ang panibagong pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero kung babalikan po natin ang panayam ko, no, kay Deputy Governor BSP Deputy Governor Gunigundo kahapon, no, wag pa tayong masyadong magdiwang, no, because very volatile, no, lalong-lalo na po ang merkado sa ngayon sa international market, no, pag nag-uusapan po ang langis. So hindi pa ho natatapos ang sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at ng kalabang bansa, no? Diyan po yung mga problema diyan sa Middle East, yung nangyari nga po ng mga pagsabog ng mga planta ng mga pinagkukunan ng enerhiya, no? Na primary po mga planta ng langis. Kaya ho ano rin po tayo, no? Very observant naman ang lahat. And ang ating pong departamento ng enerhiya ay talagang tinitignan nila yung paggalaw, no? At ang inaano na nila dito, inaabatan nila rito yung mga mamumuhunan, ha, yung mga namumuhunan na posibleng magsamantala sa mga pagkakataong ito. Can I still use the word posible? Kasi yung ibang mga negosyante, ano posible? Nagsasamantala talaga sila. Pero yun nga po mga kabahagi, no? So at least nakikita natin may mga paggalaw. Ibig sabihin, hindi yung ganun na nung na-observe natin last few months na talagang dire-dire-diretso ang pagtaas, no? Kaya umaaray ang maraming mga motorista natin, particularly yung mga driver po ng mga mass transportation natin. Okay? Sige, so marami pa tayong updates at mamaya po nga ang discussion natin with the political analyst, Professor Danny Araw, na siya rin pong professor ng journalism sa UP Diliman. Sa pagbabalik ng ating programang Serpisyo Todo-Todo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serpisyo Todo-Todo!
2: Serpisyo Todo-Todo!
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
4: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
5: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
6: Online at on air.
5: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
6: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay mga kabahagi, balik po ang iyong lingkod, Met Sanding Minion, ha? At tayo po'y pumapasok na sa second quarter ng ating programa. Hello muna sa mga usual po na mga nanonood sa atin via Facebook. Yes, oh, sa ating pong Facebook Live. Ayan, makikisuyo na rin ako kila Katleya, no? Dun sa mga nakamonitor sa atin. I understand si Angelo Redaha kanina pa nagparamdam. Angelo, magandang araw sa'yo. At gayon din kay Uno Maki, Karen Mendoza Pama, of course, hello. Alan Ignacio, Booker Panotes, kabagi natin from Cavite. Nandyan rin po si Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, of course, Lailani Salvio Villarosa. Ayan, our viewer from Tanyong Malabon. At sama na natin ano, yung iba pang mga kabahagi natin sa abroad. Yes, of course, Tony. Tony Rock ng Texas, US of A. Hello sa iyo. Ha, Tony. At gayon din kay... Kay Catherine, ha? Catherine, Cynthia, and Butchoy. Hello! Sige, paramdam na mga kabahagi. Mapa-shoutout nyo, huwag kalimutan. Samantala, eto na. Ha? Roll call muna tayo sa mga magbibigay na mga updates sa atin mula sa mga probinsya. Nandyan si Jade M. Arjero ng Surigao. DAR Secretary Conrado Estrella III, pinangunahin ng Agrarian Reform Stakeholders Empowerment and Partnership Summit sa Agusan del Norte. Jade M. Arjero, ibahagi mo na yan.
7: Kabahaging mamet, dinaluhan ng dandaang mga beneficiaryo ng reformang agraryo at iba pa ang stakeholders sa Jay's Atty. Jim sa Benavista na pinunahan ni Secretary Estrella ang panunumpa ng mga miyembro sa Barangay Agrarian Reforms Committees at ang pagkakilala sa mga katuwang at mga stakeholders. Kabilang sa mga pinarangalaan ng mga local government units ng Butuan City at mga munisipalidad sa Rio ng Caraga, Land Bank of the Philippines, Registry of Deeds, Department of Trade and Industry at iba pang ahensya at organisasyon, naging saksi rin si Estrella sa paglagda ng mga marketing agreements at memorandum of agreements, paglulunsad ng Romata Agrarian Reform Community sa Hinatuan, Surigao del Sur at sa ceremonial na turnover ng mga loan grant, makinaryang pangkasakahan at iba pang kagamitan para sa agrikultura. Para sa servisyong todo-todo, Jade M. Arjero, nag-DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo radio. Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat kabahaging Jade M. Arjero. Uy, paspasan ngayon ng pagtulong sa mga magsasaka natin. Ano? Kasi tag-ulan na. Ayan na. Bagamat hindi pa ganong kahataw ang mga bagyo-bagyo, di ba, no? Pero ito yung mga pagkakataon. Although, nakikita natin maganda ang ulan, no? Kung babalikan niyo yung mga naunang buwan na talagang sobra ang tag-init na natutuyo ang mga kalupaan natin. Pero ang ano diyan eto na malapit na naman yung mga pananalasa ng bagyo, no, yung mga patataas ng mga pagbaha. Kaya dapat abot-abot talaga ang tulong sa mga magsasaka natin na maapektuhan din sakali na ganap na po itong mga pagpasok ng sunod-sunod na bagyo sa ating bansa. Samantala, habang nakatutok sa atin si Tony Rock, ha, kabahaging Helen Messina, and of course, Angel Crisostomo. Hello sa inyo, mga kabahagi. Tanggap muna tayo ng ulat mula kay Tony Sandoval ng DZLT Lucena, number one most wanted sa Infanta Quezon, na arestado sa, alam niyo kung saan, aba, inanipat ng San Pablo City, Laguna. Oo, from Quezon to Laguna. Ha? Magagaling nga ating mga otoridad. Diba naman, Tony Sandoval? Ibahagi na yan. Yes, Tony? Okay. Mukhang nagkakaroon ng problema ang communication ni Tony. Umuulan pa ba dyan? Ha? Oo, umuulan pa ba? Medyo ano, apektado pa ang signal? Sige, sige. So habang inaantabayan natin si Tony, ah, shout lang ano if ever makapasok na ng maayos ang signal ni Tony, ha? Eto, sabi ni kabahaging Ellen Messina, ako din since nagre-rejoice pag umuulan. Ayan, ha? Pero malamig ang ano mo ngayon? Malamig ang gabi mo ngayon, ha? Kabahaging Ellen. Ha, mas gusto kong umuulan kaysa sobrang init. Huwag lang po, puro bagyo. Kawawa naman po ang mga binabahang lugar. Yes, sa inyo ba hindi binabaha, kabahaging Helen? Ha, oo. Ako gusto ko rin ng ulan. Gusto ko malamig. Pero pagka mayroon ng pagbaha na ganyan, ayoko na. Oo, paano tayong papasok, diba? O, yun. Sige. Try na muna natin ulit ang signal ni kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Ibahagi mo na. Yes? A one. A two. A three. A one. A one eh. Ah, sige, sige. Oo, mukhang nahihirapan si kabahaging Tony na pumasok, no? Oo, sige. So, habang nag-aantabay pa tayo ha, sa ulat ni Tony, gayon din ang iba pang mga kabahagi natin, mga tagapaghatid balita, update pa rin tayo. Umakit na po sa 17. Eto ho, no? At least nagkakaroon na ho ng mga development, ha? Kaugnay dito sa ginagawang retrieval operations, no? 17 na po ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito'y matapos pong makarecover na naman po ang mga otoridad ng isa pang biktima. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, na-recover ang katawan ng ika-17 casualty pasado alas 4 ng madaling araw. Aba, ito po'y araw ngayon ng, ngayong araw na ito ng Martes, June 2. So habang tayo po ay kasarapan sa pagtulog, no, dahil nga po maganda, malamig ang ating gabi, eh abala ho ang mga nasa rescue and retrieval operations, ano, para po sa paghagilap pa sa mga nasawi diyan po sa sa gumuho na gusali sa May Angeles City. So until now po ay nagpapatuloy po ang search and retrieval operations sa lugar. Okay? So yung sinasabi baka ma-meet, no? Oo, yung sinasabi nga na target na bilang po, no? Dun sa mga nawawala pa na labi, no? And nakakalungkot kasi ang karamihan po sa nababalita ay mga construction worker, no, doon sa area. Samantala, eto na muna. Habang inaantambayanan pa rin natin si Tony Sandoval, lipat na muna tayo kay Lordy Navarro ng Mima Ropa. Nandiyan po siya sa DZYM Mindoro. 100% compliance sa Rice Price Cap na itala sa Calapan City. Lordy Navarro, ibahagi na yan.
8: Magandang araw, kabahaging Ameda. Na italo ng Department of Agriculture DA ni Maropa ang 100% pagsunod ng mga rice retailer sa Calapan City Public Market sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na fries ka para sa imported premium rice matapos ang isinagawang market visit at compliance inspection kamakailan. Batay sa ulat ng inspection team, walang natukoy na paglabag sa mga tindahan sa loob ng pampublikong palengke. Lahat ng retailer ay sumusunod sa itinag ng presyo ng pamahalaan, habang ilan ay nagbebenta pa ng imported premium rice sa mas mababang halaga. Isinagawa ang surprise inspection upang tiyakin ang pagpapatupad ng Executive Order No. 118 na nagtatakda ng fry selling na 50 pesos kada kilo para sa imported premium rice. Nagsimula ang pagpapatupad ng fry cap noong May 13 at mananatili sa loob ng 30 araw. Ayon sa DMA Maropa, layunin ng inspeksyon na maprotektahan ang mga mamimili laban sa labis sa pagtaas ng presyo ng bigas at matiyak ang sapat at abot kayang supply nito sa merkado. Nagkaroon din ng information campaign upang paalalahanan ang mga retailer tungkol sa mga parusang nakasaad sa price up para sa mga lalabag sa ipinatutupad ng price cap. At yan ang palita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako si Lloyd Navarro, nag-ulat sa mga panig na mundo, kabahagi mo, Rancho Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro. Eh pero alam nyo ba, ha? Marami po ang umaaray, no, ng mga retailers. Yung mga nasa palengke ho natin, ano, dahil sinasabi konti na lang daw ang kinikita nila, lalong-lalo na yung mga nagtitinda ng mga imported rice. Kasi nga po, ipinako, no, merong ipinakong presyo na doon lang, kumbaga may price cap nga po, no. Ang sinasabi, eh, kuha naman daw nila nito, eh, may kamahala na rin. So, ano ang dapat gawin? Habang pinatutupad ang price cap, tukuyin natin, di ba? Kayo ho, na mga nagtitinda. Ituro nyo ho sa gobyerno, ituro nyo sa Department of Agriculture, sino-sino ito mga middleman na ito na pagkukunan nyo po ng may kataasan na halaga na mga imported rice. yun ang magiging ano dyan eh. Kasi hanggang ngayon eh, tinatanong natin ang DA, sino ba ang nahuhuli ninyo na mga middleman na bibigay ng masyadong mataas na presyo? Diba? Thinking na nakasulit na ho sila, kumbaga nakapagbenepisyo na po sila dito sa pagbaba po ng taripa, no? So dapat bumaba na rin ito pag pinasa nila sa mga retailer na nasa palengke. Ha, para kumita naman din yung mga retailers, kasi kung ang mangyari gano, mataas ang kuha ng mga retailers, tapos merong price cap na yun nga pinapalaga naman nila, sino naman ang kawawa, 'di ba? So yun lang po, no? Kung kayo mga retailers, nahihirapan kayo, ituro niyo sino ba 'yung nagbibigay, nagbabagsak sa inyo ng masyadong mahal na halaga. Ayun. Kaya ho binaba yung price cap na 'yan kasi minomonitor nila magkano ba ang angkat, 'di ba? Magkano ang angkat nito sa international market para pumasok dito or iba to naman ninyo sa mga consumers ng mataas din. Para ma-justify ninyo kung dapat nga kayong magtaas o hindi. Diba? Okay. Samantala, mga kabahagi, inilagay ng Philippine National Police sa heightened alert ang mga disaster response unit at inatasan pong pulisya sa rehiyon ng Bicol. So, sa Bicol region, mga kabahagi, ano? Ito po ay paigtingin ang paghahanda kaugnay or kasunod po ng pinakahuling aktibidad ng Bulkang Mayon. Ako, nagagalit na yung Mayon sa kaganapan sa Senado. Ganun ba yun? Kinunik, ano? Tapos iulat po ng FIBOX ang isang pyroclastic density current or PDC event o mas kilala bilang uson sa Bulkang Mayon. Nananatili pong nasa alert level 3, isang indikasyon po ito na mataas ang antas na pag-aalboroto at posibilidad na mapanganib ng pagputok. Ayun. So, binabantayan ng PNP and of course ng PVOX. Sana nga, no, ay wag naman mag-progress talaga itong pag-aalboroto ng bulkan kasi ho, kawawa ang mga kabahagi natin na nandyan po sa Bicol region, lalong-lalo na yung malapit po sa bulkan. Okay? Sige. So, marami pa tayong mga pag-uusapan. Marami pang, yan, discussion! Ako! Ha? Excited na po ba kayo? Ha? Lalong-lalo na dito sa issue ng boycott ng Senate Majority Bloc sa sesyon ng Senado. Malalaman natin ang reaksyon ng ating butihing guest for today sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo.
1: Sa problema mo, Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo.
9: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
10: RPMG. Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
11: Radio Pilipino.
12: This is it.
13: The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas. Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
14: Uling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Pumapasok na po tayo sa second half ng programa. At by the way mga kabahagi, ano, isa pang update na nangyari po dyan sa Senado kahapon ay ang ginawang pag-aresto po ano ng Philippine National Police at kasama rin po dyan ha, si DILG Secretary Remulla. No, na pinangunahan po ang pag-aresto kay butihing Senador Estrada, no? And ito nga po ay bagay na medyo nagkaanuhan pa, no? May kaunting tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha? Kasi ang ano ko, obserbasyon ko, parang pagtataas pa ng mga boses at medyo nagkaroon ng tension sa pagitan po ni Secretary Remulla, gayon din po ni Senate President Cayetano nung time po na inaaresto na po itong ating butihing senador, ano? At ito pa rin ay may kinalaman po dito sa maanomalyang transaksyon dyan sa DPWH, no? And ngayon nga po ay nakakulong si Senador Estrada kasama na po by I understand CDP dating DPWH secretary nasa ano eh, nasa isang hospital pa, no? Ha, dahil ho tumaas ang BP, no? Under observation. Pero later on siguro ay lilipat na rin po sa sa bilangguan. Okay? So, yun lang yung nangyari kahapon na hindi na natin na-touch yesterday kasi nangyari ito pasado alas 3, 'di ba, no? Okay. So, ayan. So, ngayon po mga kabahagi, maswerte po tayo at mapagbibigyan tayo, no? Ha? Ng ating guest for today, isa pong professor ng journalism sa UP Diliman and of course, a political analyst. Ito, nasusubaybayan ko rin po, no? Yung kanyang mga pinapahayag, no? Kaugnay dito sa nangyayari sa mga pagdinig po, kaugnay sa impeachment proceedings dito po sa kaso naman laban sa ating ikalawang pangulong VP Sara, no? Sara Duterte. So now let us welcome Professor Danilo Danny Araw. Magandang araw, sir. Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo ng Radyo Pilipino Met Minyon po. Hello, Prof. Mukhang naka-off pa yung microphone. Aki open. Ayan. Yes. Oo. Kaya hindi pumapasok. Naka-off pa po yung microphone ni Professor Danny. Yes, Prof. Paki-open na lang po ang inyo pong microphone. Mm-hmm. Sa ating bang end yon? Kasi nakikita ko dito sa monitor natin, naka-off pa yung microphone eh. Yes. Okay, check natin ang signal ni Prof. Danny. Magandang araw po. Okay, Prof. Aha. Sige. Ano muna. Mukhang hindi napapansin, ano, na naka-off yung communications. Okay na? Yes, Prof. Danny, magandang araw po.
15: Yes, magandang araw. Salamat po sa imbitasyong ito.
0: Yes, kami po ang magpapasalamat dahil alam ko na very busy kayo, marami kayong ginagawa, no? Pero ito ho, napagbigyan niyo po kami. Unang-una, ha, pag-usapan kasi sa dami po ng nangyayari ngayon sa Senado, Prof, hindi ko maisip ano ba nga ba ang dapat kong tanongin sa inyo. Pero ito pag-usapan muna natin ang tungkol sa nangyari. Boycott nga ba 'yung nangyari sa Senado kahapon? Na maituturing from the side of the majority block ng Senate, Professor?
15: Hindi ko alam kung quiet protest bang matatawag yung hindi pagdalo ng majority. Alam mo yung isang balita na hindi masyadong na-highlight na pwede rin sigurong pag-usapan briefly yung dapat na pagbisita ng Pangulo ng Vietnam sa Senado. Apparently, hindi natuloy kasi nga may ideya na yung mga tao sa posibleng mangyari. Pero ito yung dapat nating tandaan, Met, sa mga tagapakinig at tagapanood. Ang pagkakahuli ko o pagkakaaresto kay Senator Estrada, hindi na po bago yan kung bibilangin natin yung beses na na-aresto siya for more than 10 years now. Nasa pangatlo na sa aking pagkakaalala. Tapos, seryosong kaso ng plunder pa rin.
0: Mm-mm.
15: Pero tandaan din natin na na-dismiss yung mga kaso niyang
0: una.
15: Pagamat dito, magtataka ka bakit every now and then magkakaibang administrasyon yung kanyang mga kaso, parati siyang nasasangkot.
0: Yun nga.
15: Bakit ganon siya ka-vulnerable? Sa ganitong konteksto natin dapat tingnan yung theatrics at saka performativity ng ilang mga senador na may paiyak-iyak pa, tapos bakit kailangan mo pang samahan papuntang CIDG, samantalang alam mo naman na alas 5, sa pagkakaalala ko, alas 5 yung dapat na oras ng session nila. Dapat mangyari siya kasi ang pag-uusapan doon marami Yung citizenship ng dalawang atleta, yung promotions ng ilang mga general na nandoon, at iba pang mga usapin na kailangan maipasa sana sa batas.
0: Opo.
15: May sa batas po sana.
0: Na mas importante, dapat, no?
15: Exactly. Kasi usapin ang prioridad ito Yung sinasabi ni Cayetano na ano ba yun, quiet protest o yung legislative independence ay under fire. Kailangan ng mahabang paliwanag yon dahil dapat siguraduhin natin na yung routines ng isang senador, yung order of business ay hindi makokompromiso.
0: Opo. Yun nga rin ang binanggit ni Senator Erwin Tulfo na dapat gawin yung trabaho bilang senador, 'di ba, no? Hindi ang pag-escort sa isang inaresto na senador. So, ito yung ang sinasabi, Prof, is kung binabanggit mo yung silent, it is a silent protest. It's not a boycott, no? Ang binabanggit kasi dito, Prof, is there is this power struggle na nangyayari na sa Senado. Kumbaga, kung sakasakaling magkakaroon ng desisyon, magkakaroon ng mga botohan, wala na yung sinasabing yung majority ba talaga? Kasi sabi nga, wala na rin yung bilang. Or patas na rin, na 11-11, di ba? Nangyayari.
15: Exactly.
0: Mm-mm.
15: Tama po kayo. Kaya all the more pressure talaga sa mga senador, lahat, majority, minority, to get their acts together. At ang isang basic diyan, apparently napaka-polarizing ng kasalukuyang Senate President, talagang magpamatigas yung dalawang panig hanggat maaari. Kaya kailangan mo ng senador na more or less acceptable sa dalawang panig. So, depende kung sino yon, pero ang basic para kay Cayetano, kung may delikadesa pang natitira sa kanyang kalamnan, dapat na magbitiw sana siya and to give way to the new leadership. Kasi under his leadership, ang daming nangyari, parang naging telenovela.

0: na naaresto sa loob ng halls ng Senado kasi may mga dati ng senador na naakusakan, rightly or wrongly, ng iba't ibang krimen na wala namang masyadong fanfare nung dumating yung mga pulis o yung mag-aaresto kung saan namang sumama. Wala nang sigawan, wala nang tulakan or ano pang komosyon na nangyari. So yun yung kailangan tandaan. Under Cayetano, napakaraming theatrics, napakaraming drama. Ilang senador na ba yung maluka-luka o maiyak-iyak sa mula nung May 11 na nangyari? Ilan ba yung nagtaas ng boses at nanigaw? May isang nadapa. Ayun, at least isa lang yung nadapa. Sana wala nang maulit pa. Pero yun na nga eh. Sorry, Matt. Go ahead.
1: Yes, go ahead po. Go ahead po.
0: Okay. Yun na nga, ang gusto ko lang sabihin, kumbaga mukhang nakakatawa habang nire-record natin yung nangyari mula May 11, pero ang Senado is supposed to be a respectable institution. Yung mga eksenang yon ang iyakan, aksyon, tutukan, dapaan, at kung ano pa, may nagsabi pa na mahal kita on the plenary floor, kahit pabiru lang, medyo off siya. Yung mga bagay na yon, we don't expect that from the Senate. At kung titingnan natin yung kasaysayan ng Senado, definitely it's not perfect, pero may ilang stellar na mga personahe na nandoon na malamang kesa sa hindi, kung buhay pa sila, baka ikahiya na nila yung dati nilang kinabilangang institusyon.
1: Uh-huh.
0: So talagang, kumbaga talagang nakakahiya yung nangyari. At yung basic na kailangang pagtuunan ng pansin dito, yung magiging bagong liderato sana sa Senado.
1: Yes,
0: sana si Cayetano hindi maging kapito po dun sa pwestong inahawakan niya ngayon.
1: Yes, oo. So, possible ba ito yung mula sa ibang kampo, Prof, ng panawagan ha, para sa pagbibitiw na ng tuluyan itong si... Since sabi nga, ayaw na rin nilang namang sumipot, di magbitiw na lang ang Senate President. Possible ba na ito ang mga susunod na ma-move ng iba't ibang mga organisasyon or sektor na hindi nagugustuhan na nangyayari sa Senado?
0: Kung aasa lang tayo dun sa 22 senador, wala tayong masyadong maasahan whether mayorya yan o minorya. Talagang nasa public pressure yan ng mga mamamayan. Hanggat hindi tayo dapat tumitigil sa pangungulit, sa pag-iingay at pagre-rehistro ng ating mga saloobin para talagang, halimbawa, kung may mga sumusuporta pa rin kay Cayetano, mapipilitan talagang sumunod sa konsensya batay sa sinasabi ng constituents ng mga senador na ito. So public pressure is the key here. Kaya kung ano man yung pagbabagong mangyayari sa Senado, hindi po siya magiging utang na loob doon sa mga individual na senador who made it happen. Siyempre, credit would go to them, pero mas malaking credit po doon sa kilusan ng mga mamamayan
1: yes.
0: na nagnanais ng makapulong pagbabago.
1: Ayun.
0: Tsaka siyempre, sa bahagi ng media, gaya ng servisyo todo-todo, dapat tuloy-tuloy at todo-todo talaga yung pag-uulat at huwag sanang bitawan yung mga mahalagang isyong tulad nito.
1: Ayun, makakaasa kayo dyan, Prof. Prof, coming from Sheena ng Bulacan, sabi rito, kung parehong kampo nag-aakusahan ng walkout at o di kaya boycott, no? Paano daw pong malalaman ng ordinaryong mamayan kung sino talaga ang may punto dito,
0: okay.
1: No?
0: Yeah, magandang tanong yan kasi medyo nalilito na rin kahit ako sa mga nangyayari. Basta ang bottom line lang, ang tanong, para kanino ba yung kanilang mga ginagawa? Parang kahapon, kagabi, alasing po ang usapan, magsisilbi ba sa interes ng nakararaming mamamayan yung sasamahan mo, yung isang akusado ng plunder, papunta sa CIDG? Tandaan niyo, mula Pasay, medyo malayo-layo yung opisina ng CIDG.
1: Opo.
0: Kaya napilitang i-postpone yung or huwag munang mag-meeting kahapon. Mamaya, hindi natin alam kung magkakasesyon, sana magkaroon. So, yun yung isang usapin eh. Tapos, nung nag-walk out yung minorya, bakit ba sila nag-walk out? At sino ang makikinabang dun sa pagbabago sa rules na magiging online voting na lang?
1: Yeah.
0: Kasi pwede mong sabihin na hindi naman ito tungkol kay Bato o tungkol kay Jingboy or sino man na napipintong maaresto nung panahon yun, kundi in general yung diskusyon. Pero hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Parang

0: Papago ng liderato noong May 11, sabi wala raw kinalaman sa impeachment trial. Pero bakit ang iniluklok sa pwesto ay yung publicly perceived na sumusuporta sa vice presidente kumpara doon sa previous na Senate president? So, kumbaga, lahat naman ng mga senador, mayorya o minorya, hindi naman perfecto yung mga yan. Pero ang mas batayan natin ng pag-a-assess sa kanilang mga aksyon ay kung para kanino ba yung ginagawa nila. Para ba ito sa kanilang pansariling interes o isinasapuso nila yung papakanan ng iba pa.
1: Correct.
0: Yung mga nanatili kagabi sa session floor, kahit na ilan sila, 11, if I'm not mistaken,
1: opo, opo.
0: Walang quorum kasi walang presiding officer apparently. Pero nandun sila kasi ang nais sana ay maiproseso o ma-handle na yung iba't ibang mga pending order of business sa Senado, na nakaapag sa Senado. So, mas yun ang dapat po sana nating tignan.
1: Yan, oo. Sana no, magtrabaho sila, pero ang dinig po natin, Prof, wala pong aircon, wala rin pong internet noong mga time na yun nung nandun po nag-aabang ang mga nasa minority block ng Senado. Isa pang tatanong ko na lang, ano, Prof, I know very busy kayo, pero ihabol ko lang ito. Isa pa rin nangyari naman is yung pagpiplead po pagsagot na ni VP Sara dun po sa impeachment case, no, laban sa kanya. Na ito naman yung nakapaloob doon, yung pinaka-gist is yung pagbasura po sa articles of impeachment. Prof, tanong ko lang, kung sa mga korte ay po pwedeng gawin ito, no, na nagsusumite ng ganung respond ang isang inaakusahan. Possible ba ito na mangyari sa isang impeachment proceedings? Prof, na ibaliwala ang mga articles of impeachment.
0: Kung pagbabatayan natin yung nangyari nung nakaraang taon, ang mabilis na sagot yan, oo. Kasi may isang senador na nag-raise na i-dismiss na yung kaso laban sa pangalawang pangulo kahit na hindi pa napapakinggan yung bahagi ng prosecution at saka ng depensa. Kung tutugunan natin yung due process, syempre hindi naman dapat maaksaya yung panahon ng prosecution at saka ng defense, pakinggan yung dalawang panig. Yung immediate na pagdi-dismiss ng kaso, to be honest with you, dahil political itong action na to, anything can happen talaga. In fact, kahit nga yung rules, pwedeng mabago yan. Baka mamaya pwede na rin pala yung online voting. So baka maging numbers game na naman yan. So yun yung yun yung mga dapat nating binabantayan. At saka tandaan natin na it's all about optics. Merong significance bakit yung reply ng pangalawang pangulo ay nasa maleta. May semiotic meaning yan. Ibig sabihin may symbolic na lalahad ng kanilang mga argumento. Pero tandaan natin ang akusasyon, apat na articles of impeachment po yun.
1: Opo, opo.
0: Kaya mahaba-habang usapan yan. Hindi lang yan usapin ng paglulustay ng pera. May grave threats din na pinag-uusapan. May betrayal of public trust. Kaya to say na i-dismiss na yung apat na articles of impeachment would be very counterintuitive, for lack of a better word, kasi dapat alam muna natin kung ano ba yung nilalaman ng apat na grounds na for the impeachment.
1: Parting words po sa mga kabahagi natin na tulad rin natin na nag-oobserba no sa kaganapan po ng Senado at possible panawagan po sa mga senador natin, ha? Kaugnay naman dun sa mga pagdinig sa mga nakabinbin. Nako, ang daming po mga panukalang batas na nakabinbin ngayon sa Senado.
0: Oo nga.
1: Go ahead po, Prof.
0: Apo, pag-isahin na natin yung panawagan para sa mga senador at para sa publiko, syempre dapat nating bantayan yung mga mangyayari. Huwag lang tayong magpadala dun sa entertainment angle ng Senate flicks na tinatawag kasi higit pa. Mm-hmm. Sa pagbibigay aliw yung mensahe ng ipinararating ng aksyon ng mga senador sa kasalukuyan kasi seryosong usapin po yung impeachment tupad pa sa iba pang order of business na kailangan tutukan din po. Kaya mainam na magkaisa tayo sa panawagang magbitiw na po sana sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano and to give way to the new leadership para po mas masigurado natin na magagampanan ng Senado yung dapat na gawain po nito. So patuloy po tayong maganda, patuloy tayong magbantay, at higit sa lahat, patuloy po tayong kumilos para sa pagbabago. So yun lamang, Met. Maraming salamat po sa pagkakataong ito.
1: Ayan, ako maraming salamat. Very well said po, Prof. At kami po'y nakikiisa, no, dyan sa panawagan na yan para matapos na po itong gulo na to at ibalik natin, ha, yung integridad ng Senado. Mabuhay po kayo, Professor Danny Araw. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat po. Salamat.
1: Okay, so yan mga kabahagi, ha, nakasama natin, ha. Siya po ay isang professor, no? Diyan po ng journalism. Actually, malapit po sa aking puso, no? Because tayo po ay nagtapos sa mass communication, major in broadcasting nga naman, lang naman, ano? Pero yun po, nakakasama namin mga friends natin from the journalism group, ha? Siya rin po isang political analyst, narinig nyo naman, ano, yung kanyang mga ideas, no, na sana nga, no, ay makita nyo po ang magandang punto de vista na ibinigay sa atin ng ating guest for today. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo todo-todo.
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sasahim papawid na.
6: Professor on air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
6: Professor on air.
7: Professor on air.
4: Talino, kaalaman, at kasaysayan
6: for everyone.
7: Professor on air.
6: Professor on air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
6: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
8: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
9: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
10: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
11: Online at on air.
10: Expect non-stop tawanan,
11: kwentuhan,
10: at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
11: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik
3: ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Mga kabahagi, ang oras natin, 53 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Uy, batiin muna natin mga nagsiselebrate at magsiselebrate ng birthday. Isang bagsak na ayun, ha. Kasabihin ko pa lang isang bagsak, meron na siya. Okay, batiin natin ang happy birthday. Ha, si Anna, sorry naman po, no? Bigla akong, hindi, unahin ko na muna si Angelo Ridaha, kanina pa nag-aabang. Angelo, happy happy birthday sa iyo. Ganyan din kay Annaline Cayago Sumlod. Happy happy birthday. Ta, kay Maring Jopen Perez Mapusaw. Hello, happy happy birthday sa mga sa celebrate. May the Father bless you always. Lahat po sana ng wish mo makamit nyo today. Ay, bago ko makalimutan, si Grace Asuncion, ang ating kabahagi na nasa Estados Unidos na sa ngayon. Ha? Happy happy birthday sa'yo, Grace! Ah, eto na! Ha, maghahatid ng balita na naman mula naman sa DWPR Dagupan, ang kabahagi natin si Chris Gonzalez. 158,000 na magsasaka sa Rion 1 nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Chris Gonzalez, ibahagi na yan.
12: Bahaging met ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 o DARFO1 ay puspusan ang kanilang isinasagawang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga magsasaka sa Region 1 na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa ilalim ng programang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks o PAFF. Ayon kay Assistant Focal ng PAFF, pumalo na sa 158,273 farmers sa beneficiaries sa Region 1 ang nakatanggap na ng suporta. Ang bilang ay katumbas ng 32.97% ng kabuuang 480 beneficiaryo sa Ilocos Region na inaasahang tatanggap ng tulong, samantalang mayroon ng 318,935 na beneficiaryo na isinumite na ng lokal na pamahalaan sa kagawaran. Ani Briones, ang pamamahagi ng tulong ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang hindi maantala ang produksyon ng mga magsasaka sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Hinikayat naman ang mga magsasaka na magpatala sa Registry System for Basic Sectors ng In Agriculture o RSBSA upang mapasama sa mga programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo.
1: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Ay, hello pala kay Angel Crisostomo, ang coach natin dyan sa badminton. Coach Angel, thank you for watching. Gayun din kay kabahaging Aldrin Santiago. Ay, si Aldrin nanonood sa atin. Hello, Aldrin. And Dennis Karunungan, nagpaparamdam, saying good morning. Sunod naman natin na maghahatid ng balita, si Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Eto na, yung kanya naudot na balita regarding most number one most wanted sa Infanta Quezon na naaresto, Tony Sandoval. Ibagi na yan.
13: Nasa kote ng mga otoridad na matagal na nagtatago sa batas sa kasong pang-aabuso sa bata, pagsasamantala at diskriminasyon na naharap sa Anti-Child Abuse Law, Act of Lasciviousness, under Article 335 ng Revised Penal Code in relation to Section 5 ng Republic Act 7610. Kinilala ang suspect na si alias Leo na may edad na 59 na taong gulang, residente ng poblasyon sa bayan na Infanta Quezon, na naaresto naman ng mga otoridad sa barangay Wawa del Remedio sa bayan Village San Pablo City, Laguna. Ito ay sabisa ng warrant of arrest sa kasong kriminal na inisyo naman ni Honorable Judge Marilor Meneses sa presiding judge ng Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 65 na Infanta Quezon, na may pesang December 28, 2021, na may piyansang inirekomendang 180,000 pesos sa bawat isang kaso. Ayon nga kay Colonel Bong Albasay, ang Provincial Director ng Lalawigan ng Quezon, ang kaso ay mula pa noong 2021 na nangyari sa isang farm na doon umano nagkatrabaho ang suspect na may kasamang dalawang babaeng bata na parehas sa mga nabiktima na naiiwan sa bahay dahil nagtatrabaho ang mga magulang na dito umano gumawa ng krimen ang nasabing suspek. Natunton ng suspect sa kinaroroonan sa pamagitan ng mga aset at pagtatanong na rin sa mga kamag-anak kaya't walang kawala sa kamay ng mga otoridad. Bungan na rin ito sa pagpapahinting sa pagpapatupad ng operasyon laban sa wanted person kaugnay ng Uplan Bantay Dangal na nagresulta sa pagkakaaresto na nasabing akusado. Mula dito sa DCMT 98.3 1 FM Lucena, para sa Serbisyo Todo-Todo, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo.
1: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. At ako po yung magpapasalamat din ha, kaila Mami Josie Cinto, Sarina Bensalida, Cheryl, Mami Cheryl Samonte, Vicky Naharo, ganyan din kay Sister Anna Caballero, Elaine Hernandez Cristobal, and Daddy Raymond, of course, Lazaro. At syempre sa mga kasama natin sa production, Miss Ango, John Serge Magat, Fiana Sweetfeder, and Antoine Mikael. Of course, nagsilbi nating director for today. Sino ba? Francine Bacani ng BSU. Kaagapin niya si Katleya Nebrida. Of course, ha? Ang ating machong-machong ano rito, ha? Co-pilot Vincent Doroga. Of course, nandiyan din yung mga OJTs natin, Lance Siping and Mark Austria. And of course, si Engineer Dave. Mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko dapat todo. Dito yan sa Serbisyo
3: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
14: Number one.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: This song is brought to you by
4: Liveride Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liveride Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check, 12:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
8: You're only one.
9: You're only one FM. One love, yeah.

0: 1FM!
1: Oi!
0: 1FM!
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by
4: Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto

0: ang glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optine sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
8: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
9: It's to dance.
8: Your wish is my command.

0: Too Much, Too Little, Too Late from 7.
1: You're only 1FM.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito!
1: 1FM! 1FM!
2: Good afternoon. It is now 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, magat na yung ano niya, yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin, talagang nakakaginawa Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Pa-order pa po!
10: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
11: Ekstra galing! Para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra.
16: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
17: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

Good afternoon, yun na sanay. Good afternoon, everyone. You're still tuning in on 1FM 96.1 Tarlac. And welcome to my show. It's Master of the Universe with yours truly. Ang galing lumusot ano ng padel, Master Chinito. And please join me for the rest of the 2 hours. It's already 9 minutes, half past 1 p.m. Yan. And you know what time it is? Siyempre, oras na para ikaw naman ay mag-siesta. Not exactly tulog, but then again, of course, iwasan natin ang makatulog dahil siyempre tayo ay nagtatrabaho. We have clients to do. Traffic man dyan sa daan, toxic man sa trabaho, tag-ulan man o tapos na, umalis ng bagyo, o chill ka lang sa kanto, samahan niyo ako para sa isang good vibes na tambayan sa ere dito lamang sa ating 1FM. Yan. This is your ultimate afternoon session vibe, good music, real talk, and solid entertainment all the way. Kaya kung ikaw inaantok, abay, uy, gising. Kape-kape na. Pero kung hindi naman, abay, power nap ka. Mag-power nap ka muna. Kung ikaw naman ay bored sa bahay o na-stress sa traffic, abay, perfect timing ka, girl. Oh, perfect timing ka, girl, dahil nandito ang magdadala sa inyo ng good vibes sa inyong hapon. At syempre, mga nanay, mga mommies and daddies, hello, good afternoon, everyone. Get ready for a non-stop hit music, laugh trip moments, at hugot na siguradong makaka-relate ka dahil dito lamang sa aking programa, ikaw ay in na in. Tayo po ay magpapalik miyamiyang konti. Oh, pero huwag muna tayong tawag mo dang bedroom voice. Naku, baka lalang antokin ang ating mga listeners dyan. Huwag, bawal. Sa mga mommies and daddies, huwag po muna kayong lumabas-labas. Mainit po. Pero pwede na po kayo maglaba. Yeah. Bawal lumabas, pwede maglaba. Diba? Dahil pag lumabas ka, alam mo na, baka it's either magkaroon ka ng skin rashes or syempre ng mauhaw ka ulit, 'di ba? Or mabasa ka, baka biglang bumusang ulan, hindi mo inaasahan. Anyway, ito muna ang isang awitin mula kay Junella. Uy, teka lang. Parang female version ko ba 'to? Awit na. Mula sa Junella ang kanyang awit na Sining.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:15.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywang,
7: aray!
2: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi,
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Tuhod, siko, baywa,
13: aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: For liver health, level up na! Liverate Pro!
12: Silimarina,
11: multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
9: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin

0: As multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May slim rin, may multivitamins pa. Yan, ang Liveride Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liveride Pro.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
4: Liveride Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liveride Pro.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano, laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! For no Alaksan Extra.
10: So, being sponsored by M. Lulier.
11: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
12: Stop. Mega.

0: 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang,
6: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywang,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move.

0: uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
3: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwan na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwan kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwan.
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rose hip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kareb.
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3:15.
2: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: 36.1. So, being sponsored by M. Lulier.
8: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: This is your only one FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.

0: alam mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala.

0: Ang atresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: 96.1 FM. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin!

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakulo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
9: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
12: This is your only 1FM.
13: 96.1 Kabalen.
1: So, being sponsored by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kareb.
9: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
14: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
8: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: You are tuned in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: problema mo?
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drug stores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: mahulog sa pangangalaga ng atay?
8: Liver up na tayo
0: with Liverate Pro.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Nagsalun at may tinti lang nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
9: Kapili nga nito.
10: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Rexido Forte!
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
0: 1FM.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kmart, tutok panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
12: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For new Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimari na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Liverate Pro. May silimarin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.

0: kulay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Nagsalun at may 20 lang nga nataanak mo.
4: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Pabili nga nito.
15: Ang mahal naman ang 20 na lang.
14: Nga nito.
16: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
17: Rexino Forte!
18: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexino Forte, mas bilis banat sa apat.
2: One FM. That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May silima rin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Kapili nga nito?
13: Ang mahal naman. 20 na lang.
14: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
15: Rexidol Forte!
16: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
19: More music.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.

Your only one on air, online.

0: 1FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: For liver health,
6: level up na.
5: Liverate Pro.
6: Silima rin na?
5: Multivitamins pa.
7: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
8: Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
9: Liver up na! Liverate Pro!
10: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: May silimarin,
14: may multivitamins pa.
15: Yan ang Liverate Pro.
16: Tulong sa pangangalaga ng atay.
17: Liver up na tayo
18: with Liverate Pro.
19: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Clos. Sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
21: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
22: Mahalagang paalala,
21: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mga suki! Order na!
24: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
23: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
25: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
23: Wow! Mas pinagaling pa?
25: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Pa-order pa po!
23: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
25: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
29: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
30: It to dance.
29: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po naman Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating balado dunan. Tawag na! 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang balado dunan. Meron na tayong buwan naman ng caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Si Kuya.
0: Yes, Kuya Boy po. Si Kuya Boy po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, Kuya Boy. Yung ano mo, yung buyer mo dito. Tagal na wala na kami stock dito. Alam mo, yun ang tumawag ako sa iyo noon.
0: Nanay, ano po muna pangalan po ninyo?
1: Yung si Oreta.
0: Lucy, tama?
1: Si Yula Oreta.
0: Ah, Yula? Okay. Yula?
1: Yula Oreta.
0: Okay, taga saan po si Nanay Yula?
1: Taga Capiz mismo, Rojas City.
0: Rojas mismo, Rojas Capiz. Okay po. Nanay Yula, ilang taon na po?
1: 76.
0: Wow, okay po. Matagal na kayong umiinom ng rice coffee, Nanay?
1: Yes, of course. Yung narinig kita sa radyo, immediately I test it. And then it's very good for me. Alam mo,
0: apo.
1: Ano na, yung masisino na lang utosan ko, punta kayo doon po, hanapin nyo yung sa lahat. Hanapin nyo kayo dito kasi almost more than 1 month na ata nang wala kayong stock dito sa Rua City, Capiz.
0: Lahat po ng mga butika, napuntahan nyo na po?
1: Wala. Inikot na ng mga, mayroon ako mga inuutosan. Iba
0: po. Tama, kasi tama yun. Tama yun, Nanay, na inuutos nyo na lang para, kumbaga safe po kayo, Nanay. Kasi, unang-una, napakainit ng panahon. Pangalawa,
1: diba? Nakahiga ako.
0: Napakainit, Nanay. So, kailangan po na nasa loob lang po kayo ng bahay.
1: Alam mo, I'm very happy na nag-response kayo sa tawag.
0: Thank you.
1: Kasi wala na akong paraan kung matawagan kita.
0: Yes.
1: I-fix ko na last in case na mabasa niya. Maybe it might be appreciated also.
0: Yes, no, super.
1: Very good na I'm happy. Nakahindi ako eh kasi nag-inta ako bago na ako nag-merienda. And then ang lunch ko naman siguro mga 6 o'clock na naman. Pero kung makainom ako ng ano, ng parang at saka easy sa akin yung magpalabas ng ng waist ko.
0: Yes.
1: It's very easy for me.
0: Very good. Very good.
1: Very easy. And then I feel it really good for myself although I have so many alam mo naman yung mga sedentis marami na.
0: Maintenance. Yes.
1: At every month, nagpa-check up kayo.
0: Correct.
1: Sabi ko, every 3 months na ako magpa-check up, doktor. Kasi mayroon na akong isang medicine na very good. What is that, man? I will not tell you.
0: Yes.
1: I will not tell you.
0: Yes. It's okay. It's okay, Nanay. It's okay. It's okay.
1: And then, sabi ko, hinanap ko yung numero mo.
0: Apo.
1: Hindi ko hinanap. Almost, siguro, more than 3 days lang hanap ng hanap. Kung saan ko nalagay. Alam mo naman yung mga edad na 76. It's gonna remember anymore than where you'll be. Hanap ko ng hanap ko.
0: Apo.
1: It's so happy this time. It's not my yun ang hanapin kong numero. May hinahanap ako na mga picture na noon na gusto kong hanapin kasi hinahanap ko yung personal ng kung saan na yun. Ay, sabi ko, ito na, rice coffee. I will text muna. Baka naman ma-receive nila.
0: Apo.
1: At mag-response, very good, I'm happy. At alam mo, ito na ano ko ang numero sa last number mo. Nakahiga ako eh. Tapos kagad,
0: very good, Nanay.
1: Masyadong init dito. Ngayon,
0: yes, opo.
1: Masyado din sa mata mo tingnan. Ito,
0: yes.
1: Sa labas ng ano ko, nakapinto yung ano ko. Freeze air talaga ako. Hindi ko nagagamit ng
0: get-response.
1: Ganito yan. Baby, habi ko nakita, alas ng blente. Tinawagan ko ito kanina. Ay, isi-tipis ko ito kanina. Kaya very happy ako ngayon.
0: Thank you, Nanay. Kami din po, Nanay. Sobrang happy din po kami na nakausap po namin kayong uli. At nakumusta namin kayong personal. Siyempre, kung patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, sabi nga po ninyo na matagal lang na naubusan dyan po sa Rojas.
1: Matagal na ubusan. So, yes. Yung last time, I had 3 boy children that is a fun. Pero mga bihira lang yan sila magpunta sa akin kung may vacant pension. Kasi mga very important din sila sa mga trabaho nila.
0: May mga trabaho.
1: Ganito, sabi ko, hanapin mo ako nga. Nay, nag-ano na kami, nag-online na kami, na ganyan-ganyan, na ganyan, hintay kami, nag-order kami ganito. Hindi ako po ano maghintay, hanapin mo, ikot kayo, ikot. Nay, wala talaga, nay, wala talaga, nay, wala talaga, nay, isa. Ito naman, dating naman yung isa kong ano, Nay, nagtawagan na kami ang kuya ko. Wala talaga, wala talaga. Ganito. Inutusan naman yung mayroong mga tauhan. Inutusan. Tikutin nyo nga ito. Hindi ito makatulog si nanay. Pag hindi lang makamakipa yung araw-araw. Sinagulat talaga sa kami. Wala yung talaga.
0: Yeah, sige po. Noted po, nanay.
1: Ganun.
0: Noted. Noted
1: kaya,
0: po.
1: Kaya, ngayon, very happy ako manatari. Yes. Anyway, yung sa akin lang, paano lang, wala yung pa-jackpot lang na kung ma-response kayo or hindi.
0: Magre-response po. Magre-response po for sure, nanay. Kaya dahil ano po yan, malaking bagay po yan sa amin na kayo po ay nag-detect at nakukumusta po namin muli kayo. Kasi hindi lang po ito yung dahil umiinom na kayo ng rice coffee at patuloy na kayong bumibili. Wala na kaming pakialam sa inyo. Hindi po yun, nanay.
1: Hindi, kasi it's alam mo, yung opo. Once lang ako nagtawag sa iyo kasi alam ko very busy yung number mo. Pero inspire na ako kasi nakuha ko na yung result ng rice coffee.
0: Thanks.
1: I test it for more than 3 months only.
0: Opo.
1: And then, kinuntinyo ko 3 months. Yes. Eh, testing ko sa within 3 months kung ano recovery. Very good. Eh, kasi hindi na ako nag-tiis ng palabas lang. Dahil kasi noon, nag-tiis kayo, nag-intay kayo ng matagal doon. So, at ganyan-ganyan. Ayun lang pala. Sabi ko, mahirap ito. Mapadoktor na naman ako ulit. Ayang doktor, sabi ang doktor sabi niya, ganyan talaga na, kasi ganyan na ang edad mo, ganyan din. Ay, ako, I will not believe you, Doc.
0: Tama. Hindi pwedeng ganun, nanay, kasi may paraan naman. Nandyan yung ating rice coffee. Tama po yun.
1: Oo nga, you're very good. Very good talaga. Kuya.
0: Yes, ito, nanay. Thank you.
1: Very happy ako. Kasi, of course, yun naman ang mga anak ko.
0: Apo.
1: Kami din ay gagamit din yan pag mayroon na.
0: Yes.
1: Testingan nyo nga, testingan nyo. Bago sa kanila.
0: Apo.
1: Sige. Ba't ngayon mo lang sinabi yan sa amin? Eh kasi hindi ako gusto mag-disturbo sa inyo. Maghanap ng isa to. Ngayon, mag-disturbo talaga ako sa inyo. Kaya umuwi yan sila ng mga isang mga 2 oras. Mag-ikot lang. Ganito. Madalian kami na. Kasi ganyan yan. May mga kaisa, mga kaisa yan, ganyan. Mga emergency, ganyan. Oh. Sige. Maghanap ikot ng ikot, tapos online. Wala,
0: Wala.
1: So, sige, ma-order tayo. Ganyan.
0: Noted.
1: Hindi nag-response sa mga nanay.
0: Noted po, nanay. At least ngayon, nanay, nalaman po namin na naubusan na dyan sa Rojas City, Capiz. May paparating ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Gagawan po agad dyan ng paraan, nanay, for sure.
1: Mabili ako ng 10 boxes para hindi ako may maubusan.
0: tama. Pasiguro na si nanay. Tama po yun, nanay. Apo.
1: Nabili ako ng 10 boxes. Limobra lang naman eh.
0: Yes, nanay. At alam mo, nanay, natutuwa din po kami dito. Lahat kami dito nakangiti. O, tingnan mo. Kung makikita nyo lang kami dito, nanay, lahat kami nakangiti. Dahil masayahin po kayo, nanay, at tuwang-tuwa kayo. At diba, napakasarap po sa pakiramdam na yan po yung sinasabi po ninyo na natutuwa kayo. Hindi po yun. Kami po yung natutuwa, nanay, dahil na kumusta po namin kayo. Kasi
1: testing ko lang yung text ko sa inyo.
0: Yes.
1: In case na kung bigyan nyo naman ng pansin,
0: tama.
1: Very good. Pag hindi naman, wala naman. Di hintay ako. Alam mo, nagpaplano ako sa next week.
0: Opo.
1: Pa-ililo ako talaga. Kasi check up ko. Ililo ako nag-check up eh.
0: Tama.
1: Although na marami din dito sa Rojas City. Ang anak kasod doon ako. Sabi ko doon ako mag-ikot. Lahat na mall, tingnan ko dito ako. Baka mayroon doon.
0: Basta may kasama ka, nanay. May kasama ka dapat.
1: Mayroon talaga.
0: Very good, very good, very good. Hindi pwede nga.
1: Kasi at sarili kong anak ang nagda-drive sa akin.
0: Very good.
1: Kung iba, yung ayaw ko. May
0: very good.
1: Ako, yung pinakayang disco, yan talaga ang nag-aano
0: very
1: sa
0: good.
1: Akin.
0: Very
1: at
0: good
1: po. At saka mayroon, siyempre may kasama ako. Ganun. Kaya ikutin ko yan. Lord, tapos magsimba ako. Ikutin ko lahat yung mall. Pag wala,
0: patawag, text
1: na naman ako.
0: Yes, yes, nanay. No problem. At sabi ko nga sa...
1: Mo,
0: sabi ko nga,
1: opo. Sabi ko eh, parang nahihirapan ako. Pag, kasi nandiyan na yan sa ikaisipan mo eh na, hindi ako nakainom. Kasi para sa kung nakainom siguro ako, madalian lang ito, ganyan-ganyan. Hihirap-hirap ka, naghihirap-hirap ka, naghihintay ka ng gano'n. Although marami akong, ang ano ko, ang nintinanso, mga 10 tablitas yan.
0: Yes.
1: Sa lahat-lahat na sa ano.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, hindi ko walang itip ko. So, kaya kung minsan, minumura ko yung doktora ko. Dok, palitan. Palitan mo. Ay, mga taga-USA yung mga doktora.
0: Yes. Na,
1: dok, palitan-palitan mo nga yung pan ko. Parang hindi ako ganito-ganito.
0: Oo.
1: mami.
0: Uh-huh.
1: Alam mo, yung edad mo, ilan ang edad mo? Kasi ako hindi, makita yung personal ko, hindi nyo masyadong maano.
0: Opo, hindi halata. Na oh, tama, uh-oh. Tama. Opo.
1: Kasi ang lakas. Ang lahat na mga
0: yes.
1: trabaho, kasi...
0: Kaya
1: ako na gusto ng may mga ano, kaya-kaya ko. Hindi ko
0: yes.
1: nag-autos sa...
0: Very good.
1: Hindi ako nag-autos.
0: Very
1: ako
0: good,
1: talagang
0: nanay.
1: Gumagawa. Lalo na
0: very
1: yung
0: good.
1: Lalaban kong baro ako. Ako mm-hmm. talagang lalabayan. Ayaw ko kung ibang maglaban ng baro ako. Even noon man, masya, anong busy ako, iniipon siya. Ako talagang nag
0: very good, nanay.
1: Nag-alaba. Ngayon, ako din lumuluto ng pagkain ko. Sige, lutuin niyo lang yung pagkain niyo. Ako lang maglaban sa akin.
0: Very traditional kay nanay talaga, no?
1: Oo. Pero ngayon, yung pag no, ang paggagamit ko ng ano nyo, medyo may lak... Medyo naman hindi naman masyado kinain na binubula kita. Pero
0: yes,
1: medyo may nagbigay ng... May mayroong maliit na advantage na nakisip ko sa
0: correct.
1: Ano ko, sa,
0: yes.
1: sa katawan ko.
0: Correct, nanay.
1: At saka yung pagtulog ko.
0: Mm-mm.
1: Yung pagtulog ko. Kasi
0: opo.
1: Nung hindi ako nagagamit, although marami akong mga gamit, ano?
0: Mm-mm.
1: Pag may time na sa buong gabi, hindi ako makatulog.
0: Mm-mm.
1: Mabili kasi nag-iisip ako, ganito. Tapos, ano naman ako, tayo naman ako, gawin ko yan, magsulat-gal. Kasi, pasti matanda na ako, marami pa akong trabaho, kuya.
0: Yes, very
1: marami
0: good.
1: Pa ako,
0: tama yun, nanay.
1: Marami pa akong ginagawa.
0: Tama ano. Po yun, tama po yun.
1: Lahat pati yung gardening, ang may gardening
0: wow.
1: ako, marami akong matanong sa ano, nagawa, ano para ipatanin ko sa mga tao doon. Ipanin yan, at yan doon ako, magpunta ako. O, hindi ko na dito, ay, hindi pwede, kasi gusto ko makita yung pagtanin nyo. Iba yung, ano nyo, kaya ako manabas ng lahat ako may mga tanim ako dito harap ko yung mga
0: very hands on very hands on po kayo nanay tama po very good yun
1: kaya yung mga ano hindi mga kasama ko doon sa nag check up no
0: mm-mm.
1: Sila ay bata pa, mga 50 plus lang.
0: Oo po nanay
1: parang hindi na makagalaw hindi
0: correct.
1: Na makagalaw sabi ko
0: correct.
1: Ako walang yaya, sila may yaya. Tingin ko na ako. Parang hindi sila maniwala. Ito, kung gusto nyo, ito, pagkita ko sa inyo yung ID ko kung ilang
0: yes.
1: taon ako. Ito, pagkita ko sa kanila. Yung voters, ano ko pa binibigay sa kanila,
0: opo.
1: Voters ID ko. Para
0: correct.
1: Malaman nyo talaga.
0: Para totoo yung sinasabi po ninyo. Kasi wala po sa itsura po ninyo na 70 plus na po kayo, di ba, nanay?
1: Hindi maniwala.
0: Correct.
1: Na, hindi sila maniwala na ganyan.
0: Tama.
1: Kasi ang iba ang...
0: Baka po dahil sa ano, nanay? Baka po dahil sa rice coffee?
1: Yan, nagdagdag talaga sa rice coffee.
0: Yes.
1: Ano ko, para sabi nila, kung pwede ka pa mag-asawa ulit, anak, mayroon ba? Mayroon ba? Sige, dalhin nyo dito sa akin. Dalhin nyo.

0: Yan pong ugali, yung ganyan po sa inyo. Yan po yung maganda, nanay, kasi yan po yung aura natin. Kaya po bumabata kayo kasi ganun po yung outlook po ninyo sa buhay. Yan po yung lagi ko din sinasabi sa ating mga tagapakinig.
1: Kaya kung sino masok, ilang taon na siya daw yung mga katabi ko na siyempre naghihintay kami ng itawag kami ng doktor o ganyan-ganyan. 76 na daw. Maniwala kayo, 76. Ilan pa lang yan? Kasi mas malakas pa siya sa atin. Ganyan, ganyan. Narinig ko. Kung ayaw kayong maniwala itong ID ko. So, hey, pag-i-gibig kayo kasi yung ID ko sa voters ID ko para maniwala kayo.
0: Dapat, nanay, sinabi niyo, uminom din kayo ng rice coffee para maging...
1: Sinabi ko nga, sinabi
0: mo.
1: Sinabi ko talaga. Opo. Oo, ang dami. Every time na may kasama ako, ganyan yan, maski sa ano kami.
0: Opo. Nga,
1: siyempre, marami kayo kung sa mall kayo, marami, mag-ipon kayo, mag-hintay kayo ng order niyo sa pagkain. Ayan, may katabi ka, ganyan, ganyan. Sabi ko, ikunin nyo nga yung rice coffee sa bag ko. Ino muna ako bago magkain ng ano. Hindi ko na kayo. Rice coffee, narinig ko yan sa ano yung rice coffee. Uh-oh. Sa katabi ko, narinig ko yan sa advertise sa ako na. Nag-rice coffee siya.
0: Uh-oh.
1: Tapos nagtayo yung isang babae. Nay, ilang taon ka na ba, Nay? Hindi ako magsagot sa iyo, pero kung nga lang, ibigay ko lang yung ID ko para maniwala ka.
0: Tama. Tama.
1: Anong nagpapalakas sa iyo, Nay? Rice coffee.
0: Tama.
1: Rice coffee. Ganyan, ganyan. Uh-huh. Yan ang vitamin ko, sabi ko. Uh-huh. Para nag-advertise ako ng product mo eh. Kaya ganyan.
0: Thank you,
1: Nay. Nag-advertise ako ng product mo. Uh-huh. Eh ngayon, ang rice cookie mo wala nang laman. Oh. Anong basiyo na lang yung pinakita ko sa kanya. ngayon na amoy nila ang na-smell nila yung mga gandang amoy.
0: Mm-mm.
1: Ayun pala no. Ay, wag nyo lang hawakan yung baso ko kasi bawal nyo hawakan yung amoyin nyo lang dyan. Ay, naghanap sila. Nagtatawag kami sa'yo, patulong kami kung ano.
0: Yes.
1: Nakabili sila. Sabi sa akin, Nay, nakabili kami, Nay. Sarap ko, no. Ganyan. Oh, very good. Sabi ko, sana makatawag ako sa radyo. Kaso lang, busy ako palagi. Eh.
0: Yes.
1: Hindi ako makatawag sa inyo.
0: Yes.
1: At least ngayon.
0: Ito
1: happen ganito.
0: Yes. Opo.
1: Ngayon, katayinin kayo.
0: Yes.
1: At saka ako, makanti ako ngayon kasi ang init masyado.
0: Yes, nanay. Pag ganitong oras, huwag po kayong lalabas talaga. Napaka-init.
1: Wala. Ang pagkain ko lang nakarigin sa lamisa. Pero hindi ko pa ako magkain kasi alam mo yung kain ako ng ano ko lahat sa ano including na yung mga simple sa umaga na yung kumakain itlog at saka prutas yan yan. Pagkatapos may nagkain ng itlog at saka yung iba pang makain inumin ko yung rice coffee sa katapusan ko yan yung siya ng ginagawa kong tubig
0: correct.
1: Pero
0: magtutubig pa rin kayo, nanay. Napaka-importante pa din ang tubig sa atin.
1: Pero matagal-tagal pa. Mga 10 minutes pa ako nag-inom ng tubig. Kasi gusto ko talaga
0: ma-absorb
1: sa katawan.
0: Correct.
1: Sa katawan ko
0: correct.
1: Yung
0: rice coffee. Tama yun.
1: Strategy ko lang yan.
0: Correct. Tama. Tama po yun. Tama
1: and
0: po
1: then
0: yun.
1: After 10 minutes, iinom na ako ng dalawang basong tubig.
0: Ay, very good.
1: Kaya mamaya-maya nag-iihi ako. Ano? Nag-iihi ng it's very good naman, nalilinisan yung...
0: Correct.
1: Nag-text na yan, matagal na wala.
0: Yes.
1: Ano palang paraan ko na makakontak ako?
0: Tama. Noted po yun, nanay. At sasabihin ko po yan sa ating mga deliveries. Gagawin po yan ng kaagad ng paraan para malagyan po ulit dyan. Yes, nanay.
1: Mabili ako ng maraming karton. Hanap muna ako ng pira dito sa tabi-tabi.
0: Opo, nanay. Para hindi na kayo nauubusan. Opo,
1: nanay. Oo, hindi. Kasi yan 31 days yung isang buwan.
0: Oo, isang buwan.
1: Ay, para may ano ako, di-reserve ako na lang.
0: Correct. Habang nakakakalahati pa lang kayo, nauubos nyo pa lang po yung limang karton, naghahanap na uli kayo.
1: Oo. Ganito lang. Sabi ko, sa isip ko lang yan.
0: Opo.
1: Para hindi ako maubusan. Mm-mm. Ito na. Hanap ako dito ng tira pambili ko.
0: Marami siguro dyan, nanay, sa loob ng bahay po ninyong nakatago mga pera-pera lang para...
1: Hindi, kung minsan, niya alam mo yung mga negosyante talaga.
0: Uh-oh.
1: Kung saan-saan ilalagay, kung minsan yung mga barya-barya.
0: Correct.

0: Saan tinatago sa loob lang ng bahay?
1: Oo, sa loob. Kaya kung minsan, ay, meron pa pala ako dito, ganyan talaga. Isa-isa pa.
0: Naniniwala kayo, nanay, doon, nanay, sa ano, sa kasabihang pag may isinuksok, may madudukot.
1: Ay, ganyan. Kanito-kanina eh. Kaya nag-ano ako, mayroon ako isang bag na inano yan sa akin. Matagal na yan, siguro mga 20 years ago na, binigay yan sa akin ng suki kong insik. Ang ganda-ganda ng bag. Ang ganda-ganda ng bag. Yung sabi ko. Kasi ang ano niya, parang old na tingnan, kinuha ko yung mga handle niya, yung mga magandang mga ano, made sa labas talaga eh. Dismantle ko para gamitong kung kulintas.
0: Correct.
1: Lagyan at sa gawan ko ng pindan kasi ang ano niya, parang magawang pindan. Sabi ko pa, ililo ko next week. Dalhin ko to sa yung mga gumagawa ng mga jewelries, ano?
0: Papaayos.
1: Kasi sayang eh, alam mo sayang, kung mabita, alam mo mabita,
0: magkano?
1: Sabi ko pang ano to, ay siguro more than 100.
0: Ay, wow.
1: Kasi ang ganda
0: nanay, baka,
1: ng ang
0: nanay,
1: pindan niya.
0: Baka hindi nyo na kailangan, sa akin na lang.
1: May anak ako, tatlong mga eridero. Ipamigay ko na ngayon mga ipamigay ko na ngayon ano, pero wala akong anak na babae.
0: Dalawa lang
1: ang tatlo lalaki. Yung mga anak lang na ano, mga asawa nila.
0: Yes.
1: Yung mga ano rin sila eh. Kasi sabi ko, pag makita kung sino ang mauna, ito ang bigyan ko. Kasi kasabi ko lang nakita yung ano niya, pindan niya magawang pindan. Kasi
0: nanay, mag-uunahan na yun dun sa'yo ngayon kasi narinig na nila, yung nanay nila meron pa.
1: hindi yan sila naghahintay, yan sila kung sino. Hindi sila ganun.
0: Naghahintay
1: sila kung sino ang anuhan.
0: Tawagan. Opo. O basta nanay, ha? O nanay, ganito na lang. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay Yula, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga 70 plus na rin na may mga iniindang karamdaman na hindi pa nainom ng ating rice coffee, nagdadalawang isip, ang iba nagdududa. Ano po yung sasabihin niyo po sa kanila, nanay?
1: Ganito. Oo, ganito. I-try your best na matistingan niyo. Katistingan niyo talaga, hindi muna ako magsabi sa inyo na dapat kayo talaga ang mag-isting. Pero sa aking sarili, obserbahan ko talaga ang layo ng diferensya dito sa mga gamot ko na mga araw-araw iniinom ko.
0: Maintenance.
1: Ang layo. Oo, malayo ang diferensya kasi mayroon akong time na pumupunta ng CR na gano'n na. Pero noon, every 2 days, 3 days, at ang hirap na magpalabas.
0: Correct.
1: Ang hirap ang palabas. E ngayon, parang more than 2, siguro mag-1 year na ako nagtawag sa inyo. Tingnan ko yung sa ano ko.
0: Mm-mm.
1: More than 1 year na ito or 1 year na.
0: Yes.
1: Hindi ko lang matandaan. Oo.
0: Thank
1: ngayon,
0: you, nanay.
1: Ito, mas malaki ang diferensya na although na mayroon kayong mga sustenance, mga ano, mga gamot, na mayroon kayong finance, ano, mga maintenance, mga ganyan.
0: Mm-mm.
1: Pero ang layo ang development niya. Layo. Kasi ganito, hindi ako naghihirap. Yun ang pinaka-importante, hindi kayo maghihirap magpunta ng CR.
0: Correct.
1: Madalian lang.
0: Correct.
1: Kaya ngayon noon, alam, tagal-tagal mo maghintay. Although especially kung may tumatawag na iyo sa cellphone mo, ay naku, ang hirap, hindi pa makano. Kaya dinadala ko yung cellphone ko noon. Kasi baka may magtawag na importante, pero ngayon wala na.
0: Correct.
1: A number of few minutes sequence na lang.
0: Yes.
1: Ganda talaga ang development. At kayong matagal kayong magutom.
0: Correct.
1: But although, kung marami kayong trabaho, kasi ako maski matanda na ako, kuya.
0: Opo.
1: Marami akong trabaho at sa loob ng hindi ako gusto yung mga napunutusan.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na ngayon, iba na ang mga utusan kay noon.
0: Correct.
1: Ngayon, hindi na marunong magtrabaho ang kaotin. Ako ang example mo, ganito.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ako, ganyan ako.
0: Opo.
1: Eh, ngayon, kung hindi ka na marunong magtrabaho, wala nang mangyari sa'yo.
0: Correct.
1: So, pero ako ngayon, hindi, ganun pa rin ako. Hindi,
0: walang pagbabago.
1: Ganun pa rin ang movements ko.
0: Salamat
1: nagtatanim
0: po.
1: Nagtatanim ako, nag-ano ng ano, at saka ako talaga ang lumalaban ng sarili kong gamit.
0: Yes. Nanay Yula, alam niyo po ba na marami kayong na-inspire ngayon. Maraming maraming salamat po sa kwento po ninyong yung napakaganda, Nanay Yula. Maraming maraming salamat po at nagkausap tayo. Thank you very much. Happy po kami, Nanay, diyan po sa inyo pong kwento na talagang na-inspire po tayo at alam ko na marami kayong na-inspire ngayon sa dami po ng nakikinig sa atin ngayon.
1: Marami na akong natulungan, na marami na akong natulungan na advertisement, ano ako. Sabi ko, pwede na ako magsingin sa inyo ng percentage, ha?
0: Apo, Nanay. At Nanay, ipagpatuloy niyo po yan.
1: Marami akong mga mayaman na in-advertisement. Doktora pa. Isa pang close friend yung doktora.
0: Tama.
1: Kaya, tingnan mo nga ito. Bigyan lang kita ng limang sasay. Tingnan mo nga, bakit doktora ka. Tama, tayo sa kanya. Nagbibin na ako, iha.
0: Yes. Nanay Yula, maraming salamat po. Wala na kasi tayong oras. Thank you very much po, Nanay Yula. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Sana one of these days magkausap pa rin po tayo, Nanay Yula. Maraming salamat po.
1: Yes.
0: No problem po, Nanay Yula. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye, Nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much po, Nanay.
1: Thank you po.
0: Ang kaibigan si Nanay Yula ng Rojas Capiz. Yan po yung sinasabi po namin, mga kaibigan. Hindi lang po tayo nagtatapos doon sa gumagamit na po kayo ng ating rice coffee. Tapos wala na kaming pakialam. Hindi po yun ganun. Kaya po kinukumusta po namin kayo. Sabi ko nga mag-text lang at kami po yung tatawag sa inyo. Anyway, maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM!
5: Number one!

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: atin na pong tunguhin ang Shopee at Lazada. Kompleto po dyan. Sinisigurado ko sa inyo. Makararating ang mabibisang produkto para sa inyong pagpapalusog. Ano po? Kaya maraming salamat po at malusog na umaga sa atin lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Maraming maraming salamat po at kayo po ay laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Thank you at malusog na umaga po sa atin lahat.
1: Mark Juice 91.
2: Mark Juice 91.

0: Patagay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong paggaling. Idalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa mahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin sa FB Live, nakasangga natin si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nari naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa Research, nari naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Jimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: It's 6 o'clock. Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This is your only one. 1FM.
4: This time check is brought to you by Liverite Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Yan ang Liverite Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo. With Liverite Pro.
5: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
7: Alfredo Catario Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur.
8: Ako po ay tricycle driver. Madalas namiinom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, sumigla din ang aking pakiramdam.
6: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.

0: Vitex Segundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: J-Mar, todo panalo at magka-premium raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
11: Saan? Sa radyo.
10: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
11: Ano daw?
10: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi

0: Tour Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
2: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuen at Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lakit po ay nahihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
3: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
2: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
1: Ang Mark C, ascorbic acid plus zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
0: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
4: Rico Mambo. Rico Mambo.
5: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Liverite Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverite Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverite Pro.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kidney care time!
12: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
15: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
16: I know, malagsakit natlong dayta.
17: At ti ubing nga aglang langanga na sulod at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mangpatumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
18: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
19: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
22: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
23: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imaubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
22: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
23: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
21: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
24: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
25: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niyo, sinubukan ako. Opo. Yung Markapsule, Markapi, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
24: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
26: JMR, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry. entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
1: Saan? Sa radyo.
0: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
1: Medyo. Down?
0: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

what if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat, na para bang pagetin lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Hinamon ng minority bloc ang ng Senado si Senate President Alan Peter Cayetano na magbitiw sa pwesto matapos ang dalawang araw na walang naganap na sesyon sa Senado. Sa statement ng Manuria, or Minoria rather, na binasa ni Senator Erwin Tulfo, sinabi nito na ang hindi pagsipot ng majority senators ay isang malinaw na pag-abunda na ng kanilang tungkulin at pagbaliwala sa rules ng Senado. Sinabi ni Tulfo na hindi maaaring itigil ng Senado ang kanilang trabaho dahil lamang sa ayaw ng kanilang leader na magtrabaho at gampanan ng kanyang tungkulin. Binanggit din ni Tulfo na sa kanilang rules, maaari lamang suspindihin ng Senado ang kanilang sesyon pero dapat ay may konsultasyon ito sa majority leader at minority leader. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 7. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
3: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
9: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
10: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
11: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
12: One OPM Wednesday. One OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita. Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo'n.
9: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
10: At ti ubing nga aglang langa nga nasulod na ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
13: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapaki-pakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
14: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Pabili nga nito.
18: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
19: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
20: Rexido Forte!
21: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
22: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
23: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
25: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko.